0: Participate. Lati je ki eto ne o yori si rere. Tori gbogbo awon mo supare ni le loko lona ajo. Ninu won dun bayi tori ti alaafia ijoba ni ile na. To, akoko fi fowo so wo po pelu isokan lo wole de yi o. Fu ibede de ati tesiwaju ile wa. Igba kabiyesi wa na yo si tu wa lara o.
1: Ami,
0: ikede yi wa latodo awon oloye. Pelu awon tagbatodo ati gbogbo olugbe Olisa community. Bayode Iyapo. Siama Lagos branch. Orerebu Felix Abosede Olabintan. General Siama. Ekare o eyan mo Olisa ibi owo

0: wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi tan sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kon be nbi pelu mi e ba mi ka awon to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda selectional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe ikini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda selectional consult ti gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neko tabi waek o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti orowo san ati legbe ni bo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won mo ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda selectional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ile iwe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri a fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa a kin fi owo ile iwe ati owo hostel a ki fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033331274 le kan si 08033331274 ile iwe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: a dupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree ade ni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni ipele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo wo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kan tabi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033331274 lekan si 08033331274
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: say after me okay. millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
3: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lagwara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele Sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: won tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mani gbagbe
5: Maggi so good together mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
6: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe
7: Reach for your peak.

Monuabi bread. O ti gbona tun jade o. Adule n pele ke si sha ni. Package to fani bora lo ra ta fi bo. Taste adunyo gbadu gba to pataya. Un pele ke si ni. Tori awon eroja sara lore ta won professional bakers Monuabi sese gbari sase. Ta won leto ilera tun fowo si pe o da fa agwara lo fa. Monuabi bread you demo demo ke ni ti o je o le yo ni. Ewo de ka te bread lo wa ko se pa fe. Ko mo le ru ga mo. Ajeteru je tun je Monuabi bread. Eyin alagbata ta lara tuta. Ateji te fe bara leyo leyo bere fun Monuabi bread. Ko ti wa ka kiri. Ile se Monuabi bakery and confectionery lo se. Number 204. Legbe first bar. Idoju ko adila ke so mel. Itori road Akure. Ati ni plot 16. Block K. Igboja wo fa ole road Akure. Telephone 08035086685. O Monuabi bread.

nigba ti a gbianjo lati ba sojo wa to nbe ni ipinle osun ti a gbianjo lati ba soro lori ero ago e ti olorun ba gba wa laye lati ba soro ta ba ri wipe ko ti si asojo wa nbe a lo si ilu mi ki a le se papapa o na ni eleyi ti a mo benu le bayi lati je pe ki a bi won lere wipe lo ni won ta awon kegi lowo yi

0: ṣe gbọdọ ba o n gbadun adaba o n gbadun adaba
1: o n gbadun o n gbadun adaba
2: Majeka fetisi kede pataki yo nipa oro ile epo to wa ni eleyowo airport junction akure owo express road former emirate filling station awon fi asiko yi so fun gbogbo eniyan wipe ile epo yi ti yi pada o si ti di ti gidi fm ti pe ti pe o ti won si ti nsise lo nbe koda ti won ti satuse si taste ara won authentic document si ti wa lowo e latodo lori ebi adelabu to nibe wa yi o mr kiduro gidi fm lo ni be bayi o oruko re na ile si ma ri nbe eni kankan ba wa mu eni keni wa be wi pe won fe ta iroma ni o e ma ma daru eni be lohun o ke ma ba fowo yin sofo tori bi igba ti won ko fe lo yin ni gibiti ni sa won ti ta ti pe ti pe o se ti wa ni akoso owo eni to ra bi e ba wa ni ohun kohun lati so npa e lo si court lati fi ofi gbe tori ofi orilede yi o faye gba pe keni keni o kan dede lo ma rin kolokolo bi se ase ma se lori property elomi rara to dayo adelabu to je olori ebi adelabu ni olukede e ba je keni keni o puro fun yin pe won fe ta ile epo yi o ebi adelabu ki se ku kan re omo meji rara kai ma fori oka omu shine your eyes laju

0: wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣe aláìmọ̀pánilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi.
1: Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
0: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán, àrò yín kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
2: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adò, chili àti kànáfùrù.
0: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
2: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀, yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
3: Lakiwa Kaabo siwaju si lori eto ti o wa lati diocese Idoa ni si eti igbo wa agbadura peloko Christi ori ofe lati je asegun ki a si ju asegun lo niwaju gbogbo ogun esu to ndode ninu aye wa ati ogun inu bini eti an lako lakoko yi ola yo gbe wa wa loruko Jesu Christi oluwa wa amen baba wa ati olorun wa ayo agbeyinga yin logo fun orun ojo oni teje ko yo ti ayo fun wa ati wo re na as mo pe nipa ori ofan yin ko ni wo ti ekun ibanuje ose fun wa olu egbo pe wa o baba se pe eyin olorun te wa pelu wa kila ba ma so kila baba wi ogun taye ngbe eyin le ba wa so dasan gbogbo imoro isu eyin le so dile tori pe eyin olorun wa pelu wa iberu ko si fun wa o ojo re ofan lati ma beru lati ma foya niwaju nigbati nu ba dide si wa gege bi omo yin gege bi nigbagbo o le ma sa gbe wa o beta ti lo ni oro yin lo ni baba o le abuko fun wa o agbadura fun omo yin te si nlo lati gbe eto yi kale loruko Christ baba aboyin e je ko wa lori won o ebi gun e ba tu ba fi jink won o kojo la won ko dara o loruko Jesu Christi oluwa wa amen le ko si loruko olorun alaye lakiwa kaabo sori eto yi ni ose to koja abere what I can call series on what has to do with persecution inu ni bini si awa onigbagbo inu ni bini si awa onigbagbo ati ohun to ye ka se having understanding of what to do in such a time like this loni aw ma wo kini awon anfani to wa ninu kan se inu ni bini si onigbagbo kini awon anfani to wa ninu ka se inu ni bini si onigbagbo ta ba wo akori yen a le ma ka se inu bini tun ni anfani ninu ni yo ba so won ni adun lo wa ninu funfun eyin adun wa ninu inunobi ni o si onigba to wa je onigbagbo o ye ko je on to ye ko je concern fun awa ta ba je onigbagbo ata de ma nronu pe ah kilo wa te po oruko Jesu o ma nko idamu ba awon eniyan people don't want to hear the name at the mention of the name is always a trouble in the camp of the enemy which pe oruko yen ki se oruko lasan oruko to lagbara ni oruko yen na la de fi npe wa christiani tori Jesu Christi ni la npe christiani tori awon ta ba je onigbagbo eniyan oto ni wa mo ran wa leti ni ose to koja peteru kini ori keje ese kesan eniyan oto olu alufa eniyan mimo ati yawa soto so tori wa yawa soto yen nigbati nu ba to ba de ba wa e ba ye ka ma wo isoro idojuko to wa nibe nikan ka ma wo awon anfani to wa nibe iwe owe ori keje dinlogun ese kewa iwe owe ori keje dinlogun ese kewa Proverbs chapter 18 verse 10 o so pe o ni oruko oluwa e ti oruko Jesu Christi o ni ile iso agbara ni o ni olododo sawo nu re lo won si ni iye so ni ta ba je olododo ninu Christi ododo wa ti wa o dabi akisa elegbe ta ba ti gba ododo Christi gege bi onigbagbo ta ba ti sawo oruko onu oruko yi lo a nri iye lowo inu ni bi ni loju idojuko loju isoro

igbega gidigidi o si fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko pe le oruko Jesu ni ki gbogbo eku ki o ma kunle awon eni ti nbe le orun ati awon eni ti nbe ni ile ati awon eni ti nbe ni sale ile ati pe ki gbogbo awon ki o ma jewo pe Jesu Christ ni Oluwa fun ogun Olorun baba to do nkan ti o ba ti jewo Jesu gege bi Oluwa o se ni mi si awon onigbagbo ni o gege bi onigbagbo a gboro ma gbadura pe ki ni bi ni ko de a ma ngbadura pe gba wa lowo bilisi ka ma sobo sinu idanwo sugbon nigba to ba de kini awon ohun ti a le se we don't pray for it we don't pray oh lord let raise persecution for us no oluwa gbe ninu bi dide no ah ni lati gbadura yen sugbon whether you pray it or not it comes naturally it comes in one way or the other like we analyze ni ose to koja die but nigba to ba de kini awon anfani to ye ka ta ma ri ninu re akoko ni pe nigba ti ninu ba dide orun ma nbu ko fun awon ti a nse nubi ni si ese oro wa ti a lo lana ninu we Matthew ori karun ese kewa yen o fi die mule and the word of God is highly exalted even more than the name of God and interestingly Matthew ori karun ese kewa yen Jesu fun ra lo nsoro nibe nigba to nba awon yen soro bakun lo si nba wa soro loni oro yi oro iye ni pe ibukun alabukun fun ni awon ta nse nubi to duro ninu ododo Christi ton se nubi si o ni awon alabukun fun ni awon eni ti a se nubi ni si nitori ododo tori ti won ni ijoba Olorun blessed are they which are persecuted for righteousness sake for theirs is the kingdom of heaven so won to duro ti ododo ton de ngbogun ti o ton se nubi ni si e tori pe o je olotito tori pe o ni gba reba tori pe o ba won borisha o ba won gbegun alabukun fun ni oro Olorun pe o and the word of God cannot be cannot be declared invalid. It is a valid word of God. It is a direct statement. So there's a blessing coming. Ibukun ele ma wa lato da won eniyan but ibukun yan wa lati orun. Adebukun lati orun ni bi ti si oni, eh? Ohun lo de se pataki ju. Awon to nje olori wa ngba mi won ti awon bi ta wa, awon mi ta ngbe. Ogogo o ma so rock, o mo bi ti state out wa. Sugbon Olorun yi, Olorun atere kari aye to gbe orun, o mu ibukun yan wa lati orun wa. Ore ti o ni gbimo lodo ma nse ninu aye awon to je pe a ngbogun ti ngba ton ba duro ti ododo awon ta nse nubi ni si nitori ododo idi oro Olorun fi idi re mule bakan ni iwe beru ori kokanla o so die nipa re iwe beru ori kokanla ki lo so fun wa ese ikarundini ogbon ati ikerindinlogbon Hebrew chapter 11 verses 25 and 26 has something to say in that regard won ni okukunyan ati ma ba awon eniyan awon eniyan olorun jiya ju ati je faaji ese fun igba die o ka egon christi si oro ti o poju awon isura egypt lo tori ti o wo ire na ide wa nbe o a so nipa mose nibi mose nigba ti a bi omobirin farao lo gbe wole to toju e in fact by every standard mose ni opportunity lati di oje oba ni ile egypt tori won adopt eni at that time aso pharaoh lo wo dagba onje pharaoh lo wo dagba at least for the first 40 years of his life but to ko ju won to ko mo ohun ti olorun gbe kai waju re o yan ati ba awon eniyan olorun jiya ju ati ma je adun ninu afin oba lo e to yan yi to fi faaji ese sile fun igba die oni o so di en to sakak to sakuro ninu ilu amo itan re lopolopo tori pe ere o mo ere to wa nibe ere na lo ye ka ma wo ni gbogba ta ba nri idojuko ka ma se boju eyin ka ma se bohun ka di jesu mo sisi de opin bakan na la ri pe ogo kan wa ti olorun ti seto fun awon to je pe a ba nse ninu mi si ogo ayeraye de ni o a fi idi oro ogo yi a fi mule ninu iwe Rome ori ikejo ese 17 18 ese ketadinlogun si de ikejidinlogun kini we Rome so fun wa nipa ogo ti a ti se leri fun awon ti o nla enu bi ni koja fun ododo ni o I'll come back to that briefly Romans chapter 8 verse 17 oni bi a ba si je omo nje ajogun le awa ajogun Olorun ati ajumo jogun pelu Christi bi ba se pe awa ba jiya ka si le wa logo pelu re so ta ba ti ba Christi jiya a wa logo pelu re oni oro Olorun so fun wa verse 18 o tori mo si siro pe iya igba isisin yi
kò yẹ láti fi

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin asale re lati le se Adaba 88.9 FM akure. Mo kiyin ekale asiko se oni. Igba keji are le yi Kashim Shetty ma ro awon ipinle lati foju sun idokowo to nitumo. O mai tako oro kan wipe won ti ro nloye latari osise ile ise re to ku si lakata. Adeleke pe fun igbesi alalafia bi eto idibo sipo gomina nipele Osun ti se nrugbobo.
2: Adaba 88.9 FM lambo.
1: Igba keje are le yi Kashim Shettima lo ti joko di memo fun awon ipinle wepe nse ni konikaloko won ke won ma foju sun idokowo eleyi to nitumo nipa wiwo awokosi ara won papa julo awon ipinle to ba nse dada ati lati le gbe igbese eleyi ti o mo faju awon oludokowo mara ti buruje nlanla yo fi solo sakata won igba kejare nlo pe ipe ohun nibi ipade ajoro kan eleyi ti ipinle Delta to gbe kale to fi sori oro idagbasoke oro aje ati idokowo isire todun 2026 to waye lasaba oni le larojinle nipa oro aje lo mo npada jasi aluyo ni iyan bi eniyan bo ba tun le idokowo ipese won amaye mo gbarona atawon miran bi re mora Shettima ni idokowo eleyi ti o nitumo lo mo mu ki ipinle ko tunbo nitumo siwaju si ati wipe yo le mu adeku ba rirogbo ku le ijoba apapo ni gbogbo igba ati wipe ijoba ipinle to ba n pawo le gbole labenu a ma ni idagbasoke to nitumo dada nigba to n soro lori buruji ti Delta ko rora Shettima ni ojo waju ipinle na n loju oro epo robi lo tori wipe o ni awon to le modi ipinle ti o le tente bi papako ori omi latari omi nlanla to wa nibe awon alumoni le eto ogbin ati bebe lo igba kejare wa gborin gidigide fun gomina Sharif Borevore lori bi o ti se pe ipade ajoro ohun o salaye gege bi agbon kan eleyi to sakonu awon asoju ijoba awon oludokowo atawon onile ise lanla lati le ijo foro jomi to ru oro alaga igbimo ta re gbe kale to boju to oro atunse sowo orile ye Taiwo Oyedele nlo ti jakodi memo wi pe ijoba apapo nlo ti sagbe kale ipinle rere fun awon okowo kekeke eleyi to je bi pe ojo waju won yo file titubo tun tana re lati pase awon atunse si oro aje eleyi ti ijoba re Bola Tinubu nse Oyedele eni to se minister foro atosuna le yi nlo jakodi memo wi pe ijoba ti mu alekun lanla ba bele eleyi to nlo sasuwon ijoba ipinle ati tibile eleyi to mu ko won ni ore ofe lati le se daada fun ipinle onikaluku won ju tele lo Oyedele ni ise ijoba oni lati ri bi pe aye gba awon oko kekeke be ni ise awon ijoba ipinle ati tijoba ibile oni lati ri bi pe o mo gba rorun fun awon eniyan ki idokowo ipese ise lopo yanturu ati idagbasoke ko le sole ewe Oyedele lo wa ke si awon oludokowo alagbon aladani wipe nse ni ki won fowo soko pelu ijoba

mwenye walo sofo anti mi oboda mi o abu mi o mofeshi le ni ojobai ni ojobai loju ti ati lokan ti se mo jebi ti mi o bu ikankan gbo ninu egbon ati aburo mi titi ile fi pari to si je pe ojo sisi nikan ni mo se bu won gbo ti n ba jebi loju ti e pe mi is 081 62 51 99 91 o na ni number ti e le fi pe mi wole ti n ba jebi loju ti lale oni

0: omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo mo tun ti de lale toni olowo ba mi oba deda aseda ibare lorun o se bi ose to koja re ta kuro lori eto ipe layo ati edunu ayo ati edunu la tun fi se be ta gori agbagbe lale toni olowo ba mi an dupe fun o se bi ife go olowo ba mi fi se be to fi dale aye abajo bi bibeli fi ni pe Olorun fẹran araye to bege to fi omo bibi inu re kan soso fun ni ife gan lo le mule aye duro girigiri mo tun kiyin e ka le o sele alexafa na le to ten gbo yi nibi ti eyin loju olorun alaye ni ti fi adura saye eni dotun prophet dr alex omojowoje pi ti gbogbo aye mo si sele alex ti jo celestial church of christ calvary parish si mi loluwa olokun agbaluko arigide akoko e mo ba ti ma seto yi lojo mejo Baba yo koko shalaye nipa gbigbe omi si di radio gbigbe mi si di radio ire Olorun oba mi lo se be to to baba sona bo tin to won sona kuni pada leyin won o orisirisi eri lorisirisi to je wipe inu Olorun oba mi fi dun si baba baba si yin Olorun oba mi gbogbo gba e wa gbon baba yo tun shalaye nipa adura oro olaye ti o waye ni ile ijosin won lola ode yi se wa adura oro ola ti o waye ni ile ijosin won lola ode yi Iyanu to po jaburata nibe lo tin sele e wari igbega idunu ayo yo je ti ko wa e wari eti ero mo bi ekun o se ibanuje yo po ran laye oni ko je wo ini ajo sinu ebo yo dirorun ipo giga tan leyan yo bo se fun yin gbogbo e number baba ni ke se be ke ma kan si fun itoni ati adura number baba na lele 09028242487 09028242487 tabi 00-35248215 00-35248215 baba yo tun se be won o shalaye nipa aworan mo kiyin e ku kale o mo ya jowo e binizan loko mi o hani ku moro leke amele mero ide kata piloro iti woli asebe na ni mo fin kiyin kale eto ni o baba tun tin be nkale lale eto ni baba mo kiyin e kale fi adura side eto lale eto ni mimo
1: jesus christi
0: mimo
1: michael mimo
0: mimo
1: olorun tin gbo adura
0: kabiyesi
1: olorun adura ni o a n gbadura e je kadura na gba
0: amen
1: gbogbo ile ti e tin gbo mi ti e tin shami agbara adura oni kuro nu ile yin
0: amen
1: iji oni ja ninu ile yin
0: amen
1: ji aye oni ja yin
0: amen
1: aye oni ki yin sorry
0: amen
1: won ni fowo iya le yin leji ka
0: amen
1: owo olowo oni da asobo yin ni popo
0: amen
1: e ni doku ikonra
0: amen
1: olorun a di yin mo
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen ni oruko jesu Oda baba e mo ba ti ma se lojo mejo gege mo ti wile kan ni mo pe e shalaye nipa gbigbe omi si di radio e shalaye nipa aworan e tun wa se be e shalaye nipa ti o waye ni ile ijosin yin lola ode yi
1: haleluya
0: haleluya
1: bi a tin se eto yi lowo lowo ase olorun ni e je ki gbogbo kan to wa labe ohun mi e lo gbo mi si idi radio yin bi e se gbo mi si be iyanu a ma sele nitori isaju akoko ilawa na tin gbawe ati adura ta tin gbe igbese lori e wipe lẹsẹ kẹsẹ ti a ba ti wa lori afẹfẹ ki iyanu ma sele e ri pe iyanu n sele awọn mi mọ diwe ti awọn eyan fi n da girigiri wa emi gan erun gan ma n ba mi pe se atọwọ wa naa ni awọn iyanu wọnyi ti sele ki n se mi naa bi ko se ọlọrun ami n farahan eri de han to pọ gidi ki n se mi mo se ma sọ fun yin ọlọrun n dabira gan lori ijọ wa lori wa lọdọ wa lori eto yi ohun ti ọlọrun n se a o le sọ tan so bi a ti n seto yi e lo gbo mi si di radio bakan naa ni ola lagbara ọlọrun ni ago mẹwa si ago mejila a ma n seto kan ni ori ijọ wa a n pe ni atunyan ogo ẹni ti o ba logo ibẹ ni ọlọrun na ti wa n gbadura ti ọlọrun ti n fun ọ logo pada gbogbo awọn tan ti logo wọn ti aye ti damu wọn ti ji ti ja ti nkan wa oke fun mọ nibẹ ni awọn eyan n da girigiri wa ago mẹwa si mejila ni bo si ti n debẹ try lati gba nọmba o tori ko soju saju fura ara mi ni ma attend si everybody ta ma se counseling gbogbo nkan to ba wa na la ma so fun e ati ona abayo ati ohun ti olorun fe ko se to ba de pe ti a ba tete gbe ise ni ise po ise po ti adura ba gba ngba mi owo aladura gan ki n ka a dupe lowo olorun so bi o de se se to ba wa o le mu aworan omo egbon molebi wa lati wa fi gbadura leyin adura yen wa tu wa da aworan yen pada bo se ri ni atokun
0: e se baba e ko hun late kan e wa farabalẹ lale eto ni e pe number yin fun itoni ati adura
1: number wa ni 080 35 24 82 15 ati 09028242487.
0: E se baba e ko hun late kan o. Number baba re boya bi baba se pe boya tete riyun mu e je farabalẹ pe fun yin number baba re 09028242487 tabi 00352482150 00352485 E ma pe baba fun itoni ati adura ta dura e ni fi ngba te da fi nlayo ni gbeyin oro gege mo ti ma wi ngbogbo gba yeju awon ti o se be ti o kan si baba won ti yin olohun oba eri lori sirisi idunu lori sirisi ayo lori sirisi ni o se be ti teyin e jade teyin na ba fe layo number yen ni ke se be ke kan si fun itoni ati adura gege bi baba ti wi le kan ni te ba wa pe won ti won o tete gbe e mo wi pe ojise olorun alaye ni won awon eyan po lori sirisi ti won woju rere olohun oba mi e wa ma gbon e ma flash baba aki flash ojise olohun oba mi o oda baba kute kitun ni oro ayo te ni fun wa lale eto ni gege be ti ma se losose
1: hallelujah
0: hallelujah
1: oro ti oluwa ni ki ba yin so gbogbo eyin te ngbohun mi
2: the god has sent to us tonight
1: o ni ife
2: love
1: ife
2: love
1: ife
2: love
1: ko so to dabi ife
2: there's nothing that is more than love
1: ta ni ife
2: who is love
1: olorun na ni ife o fi ife da wa
2: he used love to create us
1: o fi ife gbe wa sinu ogba ejara edeni
2: he used love to put us in the garden
1: ni
2: of eden
1: ni bi ta ti sise
2: the place we don't work
1: ti an je ti an mu
2: that we drink
1: ti an rin kakiri ta se on to wu wa
2: and do things that we like
1: ife na ni
2: is love
1: ife na ni
2: is love
1: ife na ni
2: is love
1: a tun je
2: and we also sin against
1: him o to ni ka ma se a tun se
2: you should not do we do it
1: a tun se
2: and we sin against
1: ninu ogba edeni
2: in the garden of eden
1: sibe sibe
2: with that
1: o si fa wa mora
2: bring us
1: o si fa wa mora
2: bring us to himself
1: o si fa wa mora
2: bring himself to us
1: omo ti o ba ja to tun wa ona lati bo ihoho e
2: that you talk to and you trying to
1: o tu fi awo o tu fi bo ihoho wa
2: he use clothes and other things to close our nakedness
1: koro ti ese wa
2: you even think about our iniquity
1: o loju baba to de se eru kan bawo yin
2: before you can see that kind of
1: fire olorun ni ife
2: god is love
1: o fi a ehan gege bi apere ife
2: put it to us an example that the love
1: olorun lo kokko display ife
2: god is the first one that display love
1: ohun la fi so pe olorun ife ni
2: that's why we are saying he is a god of love
1: o ni ife ju gbogbo nko to da lo
2: more than every other thing
1: o fra re fira ise apere ife
2: he used as example as a law
1: iwon yi lo ye ka wa na ma tele
2: the thing that we supposed to follow
1: ka wa na ma ni ife
2: so that we can love as well
1: ka ma ni ife gbogbo eniyan
2: we can love everybody
1: kin se ife ese o
2: it's not the love of sin
1: kin se ife agbere o
2: sugbon
1: ife to oto
2: love or truly
1: ife meji lo wa
2: love two type of love
1: ife si olorun
2: now the love of god
1: ati ife si eniyan
2: the love to people
1: ti a ba ni ife si olorun
2: what the love to god
1: a pa gbogbo ase e mo
2: we're going to keep all these commandments.
1: A fe pelu gbogbo okan wa. A fe pelu gbogbo aya wa. Gege bi iwe mo ti so.
2: O ni
1: ki a fe ohun pelu gbogbo okan wa.
2: Ki
1: a fe ohun pelu gbogbo aya wa. Ki a fi ohun gbogbo yoku sile.
2: To
1: na ta ba la fe ni ife. Olorun la kokko gbudo fe.
2: A gbudo
1: kokko fi ife yi han si Olorun. A gbudo fi gbogbo nkan ta ni sile fun. A gbudo fo nkan mi mo aya.
2: A
1: gbudo wa nkan mi mo aya.
2: A
1: gbudo fi ile wa fun. Ki a fi ise wa fun. Ki a fi aya wa fun. Ki a fi oko wa fun. Ki a fi ohun gbogbo fun. Nitori pe ohun lo ni.
2: To
1: o fi ife fun wa ni.
2: Awa
1: na a fi ife ma ba lo.
2: Gbogbo
1: ti a ni. A ma fi ife ba Olorun lo. Ti a ba fi ife ba Olorun lo.
2: Ohun
1: na ma fe wa.
2: Ibi
1: ti o ba ti si ife.
2: Isu
1: ma n joba nbe ni.
2: O
1: ni iwe Johanu ti ba wa soro nbe yen.
2: To
1: so pe iwe Johanu ri keta ese kerindinlogun.
2: shall.
1: O sọ pe nitori Olorun fẹran araye to bege. Ti o fi omo bibi re kan soso fun ni.
2: Give us
1: ti o ba gbagbo. Ki o ma ba segbe. Sugbon ki o le ni iye ani peko. Eri iru ife bo se to. Omo kan soso ti o ni. O fi fun aye. Lati pa
2: to kill.
1: Lati pa
2: to kill.
1: Lati gbe sori igi agbelebu. Lati se irubo. Ki alaafia ba le waye pada. Leyin igba ti a ti se si Olorun. Olorun tun yonda omo e.
2: God also give it to us.
1: Lati fie irubo. Lati se ilaja.
2: Laarin
1: awa ati re. Ki alaafia ba le joba. E je ki a ni ife Olorun.
2: Love God.
1: Eje ka ni fe eniyan.
2: Also love people.
1: Eje ka lo sinu iwe Johanu kini.
2: Let's look at the book of 1 John.
1: Ori kerin ese kejo.
2: Verse 4 to 8. Eni ti ko ba ni ife.
1: Eni kerin ti o ba ni ife.
2: Anybody that does not love.
1: Ko mo Olorun ni. Ko mo Olorun tori pe to ba mo Olorun wa ni ife. Wa mo pe gbogbo to Olorun se yi. O fi ife han. Iwo na gbudo mo Olorun. Oni gbagbo gidi. O gbudo ni ife.
2: A believer must love.
1: O gbudo fi apere ife han.
2: Give an example.
1: O gbudo fa eniyan mora.
2: You must bring people to
1: God. Gbogbo awon ti o ni o gbudo fa won mora.
2: People that don't have you must
1: bring. Atomo e, atomo olomo.
2: And other people so.
1: Ko gbudo si yato nbe. Iwon yen lo pe ni ife.
2: That is what we call love.
1: Ni se pe ki kan jo nje ale sun.
2: It's not that someone should eat.
1: Ki ebi pa omo talaka sun.
2: And so a poor man should love.
1: Ki omo ti e de jo nje sun.
2: And a rich man.
1: Iwon yen kan lo pe ni ife.
2: That one is not love.
1: Nibi ti ife ba wa. Ko gbudo si yato.
2: There will not be.
1: Laarin omo oloro. Ati omo olowo. Ko gbudo si yato laarin omo e ati omo ti o ni
2: ko
1: gbudo fi apere ife han
2: o ye kawe
3: nitori pe ife ni olorun
1: ife ni olorun on gan lo ye kan ma pe ni ife ife e lo fi da aye ife na lo fi sile toni ka ma fi bara wa gbe toni ka ma fi bara wa lo ti a ba lo ife
2: if you are living God
1: adura wa gba
2: our prayer will be answered
1: ti inu wa o ba konu
2: and if our mind
1: gbadura
2: a
1: kon je ara wa ni ya ni tinu wa o ba konu ta la ngbawe a kon se hunger strike ni ko si kankan adura o le gba olorun ife
2: la
1: godo kepe ki o ba le yonda ife dile ti o ba si ife dile yen ma ndaru ni arin oko ati awo ti o ba si ife ijale ni ijalola
2: won
1: ma yo ege won ma yo igoni nitori pe ko si ife ijo ti o ba ti si ife
2: won
1: ma nja nbe ni
2: won
1: ti mo won si onija
2: inu
1: egbe ti o ba ti si ife
2: iru
1: egbe be ma ndaru ni inu ijile ti o ba si ife iru arin osise ati oga ti o ba si ife ijasa ni ijasa ni
2: nitori
1: pe ko si ife eje ka gba ife laye ki olorun ba le gun wa nitori pe ibi ti ife ba wa ibe lọlọrun ngbe ife ma farada fura ara won ni ti o ba ni ife wa farada ni ohun ti o to a tu wa seku ife ki n soro ju ife ma ni pamora ife ma ni beru olorun ife ma fi nkan ru ara e ife a mo pe bo se ri lara
2: ohun
1: na lo se ri lara elomi bi ebi se ba pa e wa mo pe bi a pa elomi mo ni baba kan to je pe to ba ti jade to wa ise lo ti o si kankan to ba fi onje lo nbe ko ni je nitori pe o mo pe ebi a ma pa won to wa nle to
2: n
1: ba ti le jeun ohun oni ni feelings awon to n fi sile sile ti ebi n pa gege bi obi dada bo si ye ko se niyan o gbudo display ife o gbudo fi ife han ni arin idile niyan e ba mi siwe Matthew ori kejilelogun ese kerinlelogbon si ogoji
3: ṣugbọn nigbati awọn farisi gba pe o pa awọn sadusi ni ẹnu mọ
1: yes
3: won pe ara won jọ
1: won pe ara won jọ
2: call themselves
3: nigba na ni ọkan ninu won ti n ṣe amofin
1: ikan ninu yan to jẹ pe o mọ we o mọ fi o
2: fẹ
1: o tubọ n wa o tubọ n wa imọ kun imọ o
2: lo
1: ba Jesu yes
2: and they went and meet Jesus
3: n dan wo o si n bi lere
1: yes
3: ọrọ kan wipe olukọni ewo ni aṣẹ nla ninu ofin
1: ninu ofin ti Olorun ti e fi fun wa ewo lo ti e je to e to tobi ju won bere lowo omo Olorun yes
3: Jesu
1: wi pe
2: Jesus said
3: ki iwo ki o fi gbogbo aya re
1: ki iwo ko fi gbogbo aya re
2: love every of your heart.
1: Ati gbogbo okan re.
4: Ati gbogbo okan re.
2: All your mind.
1: Ati gbogbo inu re.
4: Ati gbogbo inu re.
2: Se ngbo. All your heart.
4: Yes.
2: Fervently.
1: Fe Olorun
4: oni ko fi fe Oluwa Olorun re o mo pe wa ka gbogbo aye si asan to ba ti le fi gbogbo kan e
2: o
4: ni ro ti aye ti orun ni wa ma ro nitori pe o ti fi gbogbo okan re o ti fi fe nitori pe o ti fi gbogbo aya e fe nitori pe o ti fi gbogbo ogun to ni o ti fi fe ti orun ni wa ma ro e je ki n so fun yin ni bi ti ohun ni eyan ba wa ibe lokan eyan ma wa.
2: Where your mind is, that's what you're saying.
4: Ni biti ohun ni e wa ti property e wa.
2: Your property where it is.
4: Ibe loko ya ma wa.
2: That is where your mind will be.
4: Ko si bi to wa laye.
2: There's no where you are.
4: Ko lo iloyinbo.
2: Go to abroad.
4: Ni biti oko e wa.
2: Where you are.
4: Ti eru e wa.
2: Where your property is.
4: Ti aya ti oko e wa. Ti omo e wa. Wa ri pe ibe loko e ma wa.
2: Idi
4: ni e ti a fi so pe ki e fe Olorun. Ni gbogbo okan re. Ki oko e ba le fa si orun. Ki oko e ba le fa si bi to ti wa.
2: Kawe.
1: Eyi ni ikini. Ati ofin la
4: o ikini ni ati ofin la
2: commandment
1: ekeji si dabi re
4: ekeji dabi re
2: I don't look like it
1: iwo fe omo ni keji re bi ara re
4: iwo fe omo ni keji re bi ara re ati so le kan yes
2: no neighbors yourself ninu send it earlier
1: ninu awon ofin mejeji yi
4: ninu awon ofin mejeji yi
2: these two commandments
4: gbo awon ofin yoku ro oya eta
2: every other commandment
1: gbogbo ofin ati woli iromo
4: gbo ofin yoku pata
2: every other commandment
4: ninu ofin ife ile iromo
2: you grow with this love.
4: Oh, le
2: you cannot love anybody.
4: Ko jale.
2: That you want to
4: oh, le
2: you cannot love.
4: Ko paromo.
2: And you want to lie.
4: Oh, le
2: you cannot love person.
4: Ko ma fi nkan ti o da lo.
2: You will not be
4: oh,
2: giving
4: like. Ko feran e dada.
2: And you love
4: ko ma so re leyin.
2: Oh,
4: feran eniyan.
2: You don't love him.
4: Oh, ni fe
2: niyan.
4: Oh, ni fe niyan.
2: You don't love him.
4: E je ki n so fun yin.
2: Let me tell you tonight.
4: Ore yato si ife o.
2: Giving is way of loving.
4: Pe o sore fun eniyan.
2: Yen
4: o so pe o fe.
2: Ore
4: yato.
2: Ife
4: yato
2: o
4: yan le fun yan nikan ko ma feran e ba bi si iwe koriti kini ori ketala
2: e
4: si e kini si keje
2: o
4: ya ya ya
1: bi
4: mo fo ni ruru ede
2: if I'm speaking in tongues
4: ati ti angeli
1: ati ti angeli
4: yes
2: angels
1: si mi
2: o
1: ni emi ko
4: ni ife yes
1: emi dabi de tin dun
4: bo ti e je woli bo je afa bo je balawo bo je gbogbo oni gbogbo agbara laye to ba ni ife Olorun recognize it. Yes abi kimbali to kan du oro yes
2: and a timber drum that is shouting
1: bi mo si ni ebun isotele
4: bo ni ebun isotele o je pe iwo ni woli agba to ba ni ife awon woli ma wa ti o ni ife awon alufa ma wa ti o ni ife awon afa awon imam ma wa ti o ni ife
2: ko
4: ye ko ri be o ye ka ni ife tesiwaju
1: ti mo si ni oye gbogbo
4: to ni oye to je pe iwo ni leyin eni solomon wa to ba ni ife asan ni
2: is empty
4: o ya ya ya
1: ati gbogbo imo
4: ehe
1: bi mo si ni gbogbo igbagbo
4: bo ni gbogbo igbagbo to be
1: ti mo si le
4: si awon oke ni idi
2: ya ya ya
1: ti emi ko si ni ife
2: and you don't have love
1: emi ko je nkan
4: o je nkan hallelujah
2: hallelujah
4: je ka lo wa ife
2: let us look for love
4: ta ba ni ife
2: you don't have love
4: a je nkan
2: you don't have anything
4: orun apadi la nlo
2: you will go to where
4: ta ba ni ife
2: you don't have love
4: adura wa o le gba o
2: our prayer will not
4: je ka lo wa ife
2: let us look for love
4: ki alafia pada si le
2: ki
4: alafia pada sinu egbe
2: ki alafia
4: pada sori lede
2: jesus
4: christ oluwa wa
0: amen amen amen ni